0: ni brother eji ni nshira nshira nka o se wonu oji ni brother eji ye onu su o delay ye e wo nyure ma yeah. Ni brother eji ni nshira but enu eji no wan paba
1: wan paba ya yeah.
0: Oku oku din
1: se ka che o kentren wa
0: o kentren wa e brother Jacob e ba back no feel say e bi

0: je o kentron ho a
1: o kentron ho a ebra Jacob e ba back no felisa e bia se na ya ka se na commission tie no ana se den chira ni tie no sa na ebe ye oba oba betu ni brother se o ye akwa obre e na se oho messenger was o di command no ni servant no ko enye sa information of the buy o mo se ye ko ye wa ye ni o di buy nyina o won in double force
0: yeah
1: because o contain
0: ho o contain yeah
1: se onu su di instance ni dem fam se oh wa fam insurance eh
0: ade wa brabo mo se uyo ni pa bi wa sase we su a number 1 fam paibo
1: yeah
0: number 2 ye jumaden number 3 nya osoro nyansa osoro nyansa na nya osoro ntutuye because o se so can train him o bobrano because o di sue bi because of what ya gini shira
1: yeah
0: wansum wan fan dwendwene wan fan tenase o can train him ye jumaden o sevu sika o hunu said there be obofu bi eni ho papa na di nshana ma na wie bo wuko e sa come into wa abrabon ejino na kasa kasa so
1: yes
0: tisene ni anya den a anya osoro nyansa mfa nyame anka ho a nka abrabon di a di ishira na yaje no nka oba be yakwa mpa
1: yeah oba yakwa oba yakwa ati se obi aye will say mi wu a me japade ye nchem sei sei percentage sei enkoma wi enkoma wi na ebi a wo na wo ye peni na odwin se o ka o papa be ma wo ne esombo no na ye ko bie ehuma ma bibi kitu ebi wo bembebu ba wo fa sa bembo no edi kansem edi blame o papa ni sama ono wo ko
0: sa
1: onua onua kitu ano o medi wo o medi wo o meye ya jawo oho ba sa wo so continue ho a wo betumi aye biribi ama wo hwe ampo bo a wo be sa mo wo abrabom because abrabom se na me kan me share me kan bibi se mi wie school mi genius a minimum minim bibire a wo wei abrabom na o mapa me ho me am wei abrabom na o mapa me ho sa na me seniors bi so wo a me wei abrabom na me so mapa mo ho oho sa na abrabom ti em fam se obi edi kan jawo ana se wa ka ichiri no how are obesia kun wo kun no yes enne be kire enne be kire se na brabo ni be kwa ma o enye wa ho odin enye wa ho fe ho ho pa but bibi hia o se ba na ho fe a nka bebre ni pa bebre eti aware awa kan sa aware eti aware se enne nka omo nya aware
0: nya aware
1: but enya wo fe
0: sir
1: eye how me can say you don't work hard you work smart wo obi oye ejumadin pa odin pa bo ka ho odi akwanchere ni niam bi ka ho we as ne nda ho kwasa sir nti bibia e kwaso wo oye ejumadin all right so bre enya ejumadin ni keke wo work smart
0: yeah.
1: You work smart. Obi na mo onji fiindi. Ye kasa chire na. Onji fiindi. Onko asori. Asori no pe anobe ko. Enye se bibi binti na. Chese fi mfane hon. Oni nam yase ni kwa.
0: Eno ne mani pabra bo se yinu. Ene she onji fiindi ya. Fane se sui. Ye kasi like. Obi otimi numon sa. Seni life. Seni life. Obi kwa enye ni pene ni supe teno no. No enye 90 years.
1: Ah.
0: Or then Sanum, or then 90 years. Obetuno or the Nisi Gunity say, my more branch member. Then it's betinuno. Ubisu de aye mape, or funny norma. But a moon or say yen when a muja and nina, you need remote two for now home, bonnet yen for your nina the in home. And it's a one jishian, you are brabuma, even a wabobra. Yes, you say mum pay, ni unconscious, and purpose in witchery. It is one mom pay who say nyankopona ene ne namono se na wo na wo ka se mi se temo na wo yeshu na wo ka se mi se obi a wo ba bia de wagi edi obi di obi otu ne die obi osom bosom obi sum ne we yi ne oni bi e malam obi su ye
1: ebra na me ye TikTok
0: wo ye TikTok no obi su oy muslim obi su oy ibush obi a wo ba bia odi ni ti akwa yere akwashe
1: Inti wo su Yesu na wo si wo di ojinedi na ye fro Christo ninu. Di na wo ye, di na wo ye. but this am aye ka sey obi ni nam baby o obi ni nam sey ye bi ni nam baby aye niamma adechi a na obebu abem sey wo da sori a na mu di musika ma asofo mu bompa mu ye dede mu ye sey afa wa e na mu ya mu te sey but anu adisa onu so obi bia wo sani panu sey niamma e ko so mana na I say why I confused I say nyamina wosum no eye te na wa

kan je. Woi yo. Mana ni? Mana tu? Mana tu? Mana tu? Oh biasa. Aman sebab dia

boka ewo fuwe ho pa nti dane dan nyina wo hu se wo ka adwetwe ni mu ana se ka ne num fuwe ba hata ewo so kwọ na check spark plugs na mo san check ignition coil no se bibia ada yeah